0: النبي خيرايا أزنين ما في علي ربي مزنين ولقد له التزمت ضرر الأمراح قوي من ملا أقاحين
1: آية تجي لاية يا من القرآن والطوان اللي تيال نغا كوي لي بيتي من أفخي سما غوخ يالا يالا ما وما دلوما بدار السلام ma tok fa di de yow ci sa alquran ji te nga yekete ci man sa gox bobé ilahi yow sama borom ruddani yalla nak ma delo sarihan ci lu gaaw bu lu meuna and ak mebeet yi ma han bolé sen wa kun ta nga nek li ñeal ma dawa man ci lu sax bil busharati ci ay mbekté wa rifqi ak ñewante sun borom dal may delo fi sasa ma and ak bolem say bëgg bëgg te fo tollu dima defal ay mbekté ak ñewante wa hab yal na nga may li ñeel ma xolo man ay xam xam tan faamu ya dañu jariñ an nafsa sama jëmi bop wal wara ak minde fi wa wasi'ta nga yaatal bi ishadin ci ak texel wa bil fathi ak ci ubbi wal kharxi ak xoti bax yalla may ma ay xam xam yo xamne damay jariñ man ci sa bop jariñ minde fi yalla yalla nak ma defal taxé gu yaato yaatu ubbil ma ubbi gu yaato yaatu xotil ma xoti bax cenam gëna yaato abat bañna nafsi sama bakkan al islah defar ga wahiyata mom bakkan hadu watun ak non la fa zakiha yalla nak ko selal li ñeel ma bi tay ci taxañ ya khayra man yow ngeen ci ka nga xamne yurqi dana yegale yalla sa bakkan bi day bañ kuko defar te bakkan nonu borom la ma bëgg nak nga selal mako ci lu gaaw gaaw lo xamna makoy taxañal dooma jaarale fa nga da jaarale ñoñe mu yagg nga jekki jekki rek melal bakkan bi na nga bëgg yow mi nga xamne ya mëna yëkëte wahab yalla nga may li ñeël ma dawa man ci lu sax ma lepp lo xamne ashada nako soop moy dana ko bëgg fi lu wara ci minde fi ma han boole seen wa ko fa ta nga fek handi woli suma adahum sen lor ya mu'ti yasbqi yow aji joxe ji ak raw wala ak jitu yalla mayma lepp lu mu bëgg ci minde fi rek nga defal mako ma am ko ci ñom da nga fegal ma sen lor bu sen lor ak ci man yow mi nga xamne kula neex nga may ko ak raw wa suq yalla nga jital li ñeel ma yalla nga mang li ñeel ma marami sama ciakutef hajilan ci legi legi suma ajilan top ci ëlëk wa hab yalla nga may li ñeel ma azimal fadli ajre yi ngeneel wa abu xita nga desal al fadla ngeneel li ñeel ma yalla may ma limu bëgg lepp mo xam limu bëgg legi legi la mo xam la bëgg ci kanam la lepp jitalal mako mu ñew may ma ngeneel lu reey reey te nga leen li ma jotta defal mom nga desal ko muy wey rek baña jeex ilahi yow sama borom bi xini yalla nga fek xini yal nak ma fegal yowmal jawa ci bisub jaqare ba ma la nga xamne akhafu ho dana ko ragal wajhal yal nga def li ñeal ma muroran ak rombu hajilan guy aji gaaw sama fofé kal barxi melne mel xet yalla may ma lepp lu may ragal ci bis penc ma bañ ko gis yalla yal nak mo may buma le rombu ci sirat rombu gu gaaw lol ba melne mel xet wa hab yalla nga may li ñeal ma najatan mucc min nujuhin ci nocci ru wa kullima ak lepp lo xamni ya khafu dana ko ragal al wara min yefi ijhal yalla nga ma def ba'idan ma ay jisori hanil harqi walis ak lak yalla may ma mucc ci nocci ru ak lepp lu nit ñi ragal musul ma ci man soril ma itam lepp lu sawara lak ci sawara ajik yalla nga wuyu ya ilahi yow sama borom ya ilahi wa mu yalla nga farhani walis ma maha ibi sama ayub wa shatta nga sere li ñeal ma bi andi ci naka man tubtu tubna min fi'lati al-humqi ci jëfinu dafwa yalla nangul ma lima lay ñaan faral ma say ayub ta sereel ma ne day ma ngi lay tubal lu ma daan def muy nuru jëfi dof sëñ bi na bu tuddé ay sikkam mbaa mu tuddu tuub ay jëfi dof fa dara jaam tollu ci yooy jamono moo tax mu wax loola ndé sikk yooyee mbaa jëfi dof yooye bu doon ci keneen moom ay garaat ak ay daraja lay doon. Nee nañu sax wëreelu gëm daan wëreelu di topp kilifa yi ku ne mi wut ci yow lu baax te jekkiwul jekki rek jàpp ci yonante bi. Nee nañu loolu la tuddee jëfi dof. Fekk xam nga ne loola jaaruwaay la bu ko yàlla jaarale woon ndax bëgg rek mu jël lu nekk fu ne booleeg lam ko nar a jox. Wakkun yàlla na nga nekk liñ yàlla ma dawaamal ci lu sax yaa ilaahi yow sama boroom wa najjini yàlla na nga ma musal wa xaqiq yàlla na nga dëggal rajaa yi sama yaakaar wak fi ni yàlla na nga ma fegal jaali barranqi aji ñordi ak nëx. Baatub arranqa day firi suuf su salte wala ndox mu nëx mu salte waaye day firi itam alkadib fen xëy na sëñ bi jublu ci kenn ci yooyu. Sun borom nekkal ma faw musal ma faw lu ma yaakaar sottal ko fegal ma lépp luy nuru mu nëx. Ajib yàlla na nga wuyu daawati sama woote bi yaa man yow mi nga xam ne la hoo ñeel na ko al amru mbir ma kulluhoo léppam wa jutte yàlla na nga tabe lii ñeel ma bi taw si yexin ci ak yaatal wa bi suufdi ak ci ak dëddu wa sitax aku dëggal. Yàlla nangul li ma lay ñaan ndax lépp yaa ko am lépp yaa ko moom. May ma yaatalal ma may mag dëddu may mag dëggu bi jaahi nabi ci daraja yonante ba al mustafa ba jëbiñ tànn wak fi ni yàlla na nga ma fegale bi ci moom xisaaban xisaab wa saxirte nga tàggat lii ñeel ma bi ci moom. Kulladi fisqin képp kuy boroomu kàccoor li may ñaan maa ngi koy ñaan ci daraja yonante bi te yàlla kat fegal ma xisaab. Waaye loolu moom waxal na ne yàlla may na ko ko ma noppi moom kenn du ko xisaab bu ëllëgee mu waxal ne sax bu mu benn taalibe yot alal te fekkut mu fay ay borom jox ay àqam ndax bëgguma bu ëllëgee ñu koy xisaab. Loolu da ko waxan ci leetar jox ko maam Cheikh Ibrahim ne ko nga jotali ko dong yi mooy bu ma kenn yot dara ci alal te fekkut mu fa te fekkut mu fay ay borom ndax bëgguma ëllëg yàlla xisaab kenn te fekk maa waral loola. waxal na itam ne chakartu ala firaqi al xisaab wa jaalihi kulliyati xayra ixtisaab mu ne ko yàlla tàggatal ma képp ku kàccoor képp ku bon wa salli yàlla nga dol tedd nga bi tas liimin ànd ak doli wóolu xalihi ci moom bi aalihi ci ñam wa ashaabi ak ay sahabaam yaaman yow mi nga xam ne la hoo ñeel na ko algarbu sowu ka charqi ni ki penko. Yàlla yow mi moom penkoog sowu maa ngi lay ñaan nga dolli salaatuk salaamu ci yonante bi ak ay mbokkam ak isahabaam. Wa dakara tudd na min karamaatihi ci ay karamaam fil baxari ci géej gi am na sax sa naka jëmm min aryaanil mahallati ji bokk ci notaabali béréb ba allati ba nga xam ne kuntu nekkoon naa fiiha ci moom wa adani digoon na ma bi xuqatin ci ab pot minal miski ci gët min xëyri tasabubin ci ludul ak sabab lu mit nii ci man li an yi ngir naka man laa atulu bu daawu ma sàkku min hum ci ñoom chey an dara wala an tasiru te daawuma siyentu muy daawuma néggaliku dara min hum ci ñoom wala asixu te du ma dëgarlu bi waadi waaxidin ci dëhalub jenn aju dëhali min hum ci ñoom fa isaa huwa amti lu may moom nag waxada digoon na chaxsan jëmm min amsaalihi ci ay moroomam mislamaa kem li nga xam ne waadani digoon na ma bisi ci moom falamma lam yuufi ba nga xamee ne mësalewul nag la hoo ñeel ko bil waadi ci dëhal ba sharaxa tàmbali na yuxaasimuhoo di xulonteeg moom wa yuannifu te muy yedd xalehi ci moom waxuwa te moom yaruddu ma ngay tontu mooy ma nga delloo xan naf si yi walis boppam kullu dalika lépp loolee bilxur bi nekk na ci jege min nii ci man wal kalaamu te wax ja bi luxatinaa nekk na ci sunu wax yin alwolo fii yet way kojug wolof walay saa déet ñoom ñaar sax fas yi xay ni ñuy aj rafet làmmiñ fii xaa ci waxi wolof walakin waaye bi mu jarra di kaw ni xaa ci ak nekkam kese moom làng wolof woowu luxatanaa di sunu làng mooy di sunu wax dakkarat nii fàttali na ma bil jim si ca xeet wa xataak an ni ba daanaka man fii baladi maa ngi sama réew li tooli xan di ngir yàggug sama gëj bi samaax yaa ci ak déggam fa shaw waxat ni te mu soppaloo ma. Am na benn jëm boo xam daa bokkoon ci notaabali béréb baa nekkoon mu jekki jekki digma patu misk duma ko sabablu ndax man dawuma sakku ci ñoom dara dawuma sentu ci ñoom dara ku nu ci ma sadik dara itam duma ko gëm waye neen rek diketu yo nam ma digewon pat bobé da ko na digewon am moromam waye neen rek diketu yo nam ma digewon pat bobé da ko na digewon am moromam ñaka mu ñaka defal wajjo je lam ko digon nak tax wajja tambule xulo mom diko yedd rek wajjitam di mimal bopum rek wajjang ko yedd ci nako yow dal ya mo xon dang ma jox potu misk yow dal do wax mukk def ko di wax non rek momitam muy mimal bopum rek nako ah nangam ak nangam señ bi ne lol lepp nak ñi ngi sama wet te itam ci lamiñu wolof lañ doon waxante xeyna sax neena yag gi nga xamne mom la yag lol te deguma ben bat wolof ku koy wax tax nañu wax gañu wax wolof donti wolof yi setutit fatali nama sama rew ak sama bokk yi wax ay wolof wa aidan batay kawnuho nekam nga yukhasimuho di xulonte ak mom fil wa'di ci dehal ba wa hadamil wafa'i ak ñak matal ga dehal ba mutasabbibun aji sababo rek la min fiqatihi ci wolom ga bi wa'dihi ci dehalam ba wa intizarihi akuk negandikom way akuk sentom fa harakat ni teyengal ma mukhasamatuhuma sen xulonte ga ila shukrillah jëm ci sante yalla rabbi kay sama borom li kawni fiqati ngir nekuk sama degeerlu bi di nek ci yalla taala kawena wahduhu mom rek wantizari sama sentu ak sama negandiku it min hutuke ci yalla rek fa hamalani tayan ma al bahisani ñaari sabab yoyé hala insha'i qasidatin ci sos ak qasida shukriyat ngui ko ñant waxul te ma wax li señ bi ne ma ser li tam ne li waral xulub lepp rek moy ki nga xam dafa digé te lam digé defuko ak itam gamu dig yaakaaron lañ ko dig ligitu yo mom limu yaakaar du ci jot ñama xamne yaar yi kep mo waral xulub yi ki da digé te lam digé defuko kay itam bañ ko digé don ko sentu defena liñ ko dig dana soti ligitu yo du soti ñama xam lool rek mo waral seen xulub yi ñana man yalla rek mom la gëm mom la wolu numay sentu ci mom la koy sentu te xamna ne limay sentu lepp ci mom dana ci jot lu ko upp ñana lolo tax nak ma dal di sos qasida gi di ci sante yalla ma dal di ne bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam li ci deegal deeg nak moy wala ho ñel na señ bi radiyallahu anhu hadhihi al-mimiyah gile qashidat mimiyah manam qashida gu daane le mim dal la nexé nak bo waxé wa sahbi wa sallam dal ci tegg rek allahumma muy allahumma yow bur bi inna a'da'inaka samay non wa a'da inna a'da'inaka samay non wa a'da'aka tay say non alqawni san nañuma alqawni san nañuma fil bahri ci geejga kama alqawna ñu sanne won khalilaka sa kharit fi nar ci sawara wa qatabtaha ti nga waqante ak sawara wa bi ci wax ko ne ko ya naru yow sawara wi kuni nekkal bardan di ab sedd wa salamante ak mucc ak jam ala ibrahima ci ibrahim fasarat ti mujj an naru sawara wa jannatan di aljana ne ho ñal ko ibrahim alih yalna dole nek ci mom wa hala jamil anbiya ak ci mbolem ñu solo wal mursalin ak ñu yoni as-salatu dolitiral wa salam ak doli wolu ya rabbana yaw sunu borom ya rabbana yaw sunu borom ya rabbana yaw sunu borom ya hayyu ajdund ji nga xamne dudé ya qayyum yaw ki taxawé lepp te wéru wo ci dara bi haqqi shahri ramadana ci aqi wéru koor allasi wi nga xamne on ci waccef na fi ci mom al-qur'an hudan bir mu muy jup wala bok muy aji jubal li nas ñel nit ñi wa bayyinatin tay mandarga yu leer minal huda ci njub wal furqan ak tekkale deug ak fen wa bi haqqi dhalika alkitabi ak ci aqi wo wali waqante sax yal na nga tagat li ñeel ma hadal bahr gilegej wa ahlihi ak ñoñam wa jami'a a'da'i ak mbollem samay non wa a'da'i ka tay say non wa bashir tayal na nga begal al muslimina julit ñu goor ñu wal muslimat ak julit yu jigen ya bi liqa'i ci samak tase war yati ak samak gis wa sami'i rujuhi ak deg samak delu ila daris salam jëm daru salam wa tuba ak tuba hajiran ci lu gaaw bila mashaqqatin ci lu ak choona wala tasabbubin du caagewon ak sababu min ni koy tukke ci man amin yalla nga nangu ñaan ya rabbal alamin yow borom min defi bi jaahi daraji yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa jahal yalla nga def hadhihi al mimiyata gile khashid ak mim moy khashid ak daniel mim fawqama mu nek ci kaw li nga xamne danantu jorton nako kama ho nit nga xamene mom aadatuko moy sa adama hi and ak man fi ma ci la nga xamne xultu waxon nako qabla ha ci ak ñeekam wajhal ha yal nang ko def li ñeel ma zaadan mi ab yobbal wajunnatan tay pak moy tay karange wajannatan tay aljana fi daare ni ci yari keri amin yal nga nangu ñaan ya rabbal alamin señ bi ne dama ne sa borom gaay yi nga xamne say non lañu di samay non day dañu ma sanni ci geeg gi nañu sanni won sa khalid ba ibrahim ci sawara wa waye nak bobu da nga waxan sawara woné ko sawara wi seddal sedd bu yam bo xamné do gañ ibrahim néna sawara wowe dal topiku aljana ci ibrahim manam neex ci mom ba melni aljana mu ne ko sunu borom ma ngi lay ñaan nak ci aqi wéru koor wi nga xamné ci nga wacce alquran aqi sa wax jojé nga waxanti won ak sawara wa nako ya naru kuni bardan ma ngi ñaan nga tagatal ma geegi ak wa geegi tagatal ma mbollem samay non te ñom say non rek lañu ma ngi ñaan nga bëggal julit ñepp ci ñu dal di may gis tassé ak man ñu dégg na itam ñibina daru salam ak touba ci lu amul benn coono fi saasay saasa tayit yaa jekki jekki defal ma loolu rek bu mu nekk loo xam ne maa koy sabablo loolu daal laa lay ñaan xashida gii ma waxit te daaneele ko miimit yàlla na kawe saa njort ndax ni ma baaxoo defal rek mooy lu ma wax rek da nga koy weesale faa defoo ne fa lay yem kon nag xashida gii itam na bokk ca yooya ba tey defal ma xashida gii muy ab yóbbal di kaaraange di àjjana ab naag alaaxira ba faawu faawu amin ya rabbal alamin ala yegal innani naka man usni dana tag ala khairi mun'imin ci ngën ji aji xewle wala ashtaki te duma jambat lil xalqi jëm ci minde fi min faqdi anhum min ngir ñak ay xewal ene man day sa borom rek lay tag mom mi mëna xewale waye duma jambat mukk nak mindeef dara luma ñak buma ñak yalla rek la koy jambat faman zanna ni ko xamne jortuna ma fi ghurbati ci sama tumuranke gi mo ci sama ndoxandemu gi da tadallul may borom toroxlu ila ghayri mukhnin jëm ci kudul aji doylu lo wasihin kuy aji womal fo mom koke khatami gumbana khatami man sama mok ak sama toroxlu ci yalla dong lay jëm kon nak ku yaakar lu bokut ak lolu kumpule nga ma da nga gumba ashtaki ma ngi jambat la ho jëm ci mom do fi sama doye degi wa faqri ak sama ñak gi wa ghurbati ak sama tumuranke moy sama ndoxandemu wa arjota ma ngi yaakar rujuhi sama delu hajilan ci lu gaaw khayramun amin mbir moy ngeen ji kuñu xewal ina ma ngi jambat yalla sama neew doole gi sama ñak gi sama tumuranke gi da yaakaar ci moom bu may ma dellu fi saasa ànd ak ngën ji xéewal chakawtu jàmbat naa la hoo ñeel ko xajj sii sama lott gi fa ashkaate mu faj njàmbat ga wakaanate mu nekk lii ñeel ma bi maa ci loo xam ne faaqa kawe na zan nii sama njort fa hoo moom akramu mukrimin mooy gën jaa teddi aji terale nee na jàmbat naa ku saa tëli gi mu daal di koy faj nekkal na ma sax ci anam goo xam ne kawe na saa njort ndax moom moo gën a tedd képp ku tedd naxaa jubluwoon na jaani bi sama wàll man ña nga xam ne xarrahum war na leen kufruhum seenu weddi bi si ci yàlla fa xamaani te mu arma anhum walis ñoom taaridan mbir mi aju dàq kulla mujrimin jëpp aju tooñ ñu ne ñi nga xam dañoo weddi yàlla te waru ñooma dëgmaloon defe ne mënal nañ ma dara waaye yàlla arma dàqal ma leen lahoo ñeel na ko ashukuru cant ga min ñi tukkee ci man raajiyan mbir may aj yaakaar minhu ci moom matla bi sama càkkuteef bilaa kulfatin cul ab coono min ñi buy tukkee ci man waxaddu zaala te dañ na maxrami al maxramu mook al xaraamatu daañu di bokk firi di firi ak perte li ñuy wax al xasaaratu ba tey am na ci hadis a'udhu billahi min al maxrami wal ma'tami ñu koy firee ay min al dunubi wal maasi xëy na kon ñàkku sëñ bi jublu kenn ci yooyu daa wax ne maa ngi sant yàlla di yaakaar ci moom li ma bëgg ci moom mu defal ma ko ci lu dul may sonn te tàggoo na maag ak perte tàggoog lépp luy bàkkaar ak mooy la in xarra nii ginnaa ne ndeem war na ma man ka nga xam ne xarrahoo war na ko ak dannu njort la xaasidan bi muy aji añaan xaasidan mbir mu muy aji añaan fa maa xarra nii waruma de man yàlla mi nga xam ne xaada nii womat na ma bi takkarumi ànd ak teraanga nee na ñi ñaaw njort ci man day ak di ma añaane ba tax ñu may war war yu mel nii day wuute nañoo ak yàlla saa boroom saa boroom de moom damaa womat ànd ak teraanga te sore naag di ma war fa man yulqi nii koo xam ne sànni na ma lil jax di ngir weddi fil baxari ci géej gi daaxilan mbir mi borom ak bañeel fa xad jaa nii dikkal na ma fil baxari ci géej gi joodul mu karri mi tabuk yàlla mi aji terale nee na gaa yi ma sànni ci géej gi ndax weddi yàlla dong bëgg ma bëgg yàlla wéetal ko boolima ko dara dong te ñoom ñu weddi ko loolu dong lañ ma sànnee ci géej gi mu ni waaye biñ ma sànnee ci géej gi ne moom yàlla moomu daldi aw taawuma boole maa kuk tabam tabam goo xam ne moom amul fu mu yem waman saa ahoo koo xam ne naqari na ko kaw nii sama nekk gi xaabi dan di aji jàmm li mawlaaya ñeel sama boroom ba kaw nii ak sama nekk gi xadiman di ab liggéeykat li chafihi ñeel aj ramooje al muqaddami ka di kuñ jiital fa inni naka man day xaabidun aji jaamulaa lahoo ñeel ko fil barri ci jéere ji wal baxri ak géej gi xadiimun te ab liggéeykat laa li mun jim ñeel aji musale min dawaahi tanaddumin ci sababi réccu nee na koo xam ne daal wéetal gi ma wéetal yàlla di ko jaamu moom dong nanguwuma cee boole dara ak faroo gi ma faroo yonente bi jub liggéeykatam nanguwumaa féete kenn ku may moom koo xam ne yaar yi moo la naqari mu ne kon saw naqar amul fu mu yem ndax fu ma toll di jaamu yàlla di liggéeykatu yonente bi du rek fii ci adduna waaye ba àjjana nam ko waxee woon ne axdimuhu ila duxulil janna daaril qaraari wal mina wal minna wa man sadda ku dëddu it xànni walisuma fal mawaahi bu may ya aqbalat dëgmal si nañ minal waasixi bàyyikoo ci yàlla mi aji woomal al muxni kay aji doyluloo al xafiisi kay aji wattoo al muqaddimi kay aji jiitale ah ku ma woon gannaaw itam nee na yàlla dëgmal ma ak ay mayam te yàlla moom du jeexle moo mën a wattoo moo mën a sàmm moo mën a may nit lu dul jeex ku ma woon gannaaw it yàlla moom dëgmal ma ak i mayam rek mayam yoo xam du jeex wa man yuqi nii ku ma sànni fil baxari ci géej gi raw man ngir sàkku li xurbat yi ñeel sama tumuranke fa lii ñeel na ma ar rawdu tàggat ga fi kulli xayla min ci mépp lëggum géej min illaahi tukkee ci sama boroom bi nee na ku ma sànni ci géej gi dafe ne man nga maa tumurankeel kon day umpli nga ma umpli yàlla lool ndax foo man di sànni rek yàlla tàggatal ma loolu ba mu nooy ba tax mu ne lëggum géej mu ñu ma sànni rek yàlla tàggatal ma ko ba mu nooy ni rab bi ñeel na sama boroom iltijaa yi sama wéeru fii xodóor yi ci sama teew wa ghaibati asmak fardu wa ashku ta ma ngi jambat leho ñal ko bil mustafa and ka ñu tan ba ci daraje ka ñu tan ñi am amul morom sulami sama ker karan bi moy sama yegu kay bi ci yalla rek lay wëru buma démé ak buma démut ak fuma mën di nek yalla kep lay jambat say mbir te diko jaare ci daraje yonent bi alih yalla nek ci mom salatu allah taralu yalla suma salamuhu top doli wolo bi alin and ak ñooñ la ho ñel ko wa sahabi ak sahaba ya bah kulli muslimin and ak bepp julit dafa ñaan yalla dol yonent bi salatu ak salamu doli ko ay mbokam ak sahabam ba far ci ambalé bepp julit ilahi yo sama borom adim yalla nga saxal sa ramadan faaw azka salatin gëja selli doli teral ala khairil baraya ci ngeen jiminde fi muhammadin muhammad wa sallim te nga doli ko wolu bahal ali and ak ñooñ wal ashabi ak sahaba ya turan bole seen waruddani te nga delo nga sarihan ci lu gaaw ila tuba jëm ci tuba wa hutni te nga pek ma wa alim te nga xamal ma ma ngi ñaan nga saxal ngeen ji salatu ak salam ci ngeen jiminde fi muy muhammad ak mbolim ay mbokam ak sahaba ci dal limay delo tuba arma xamal ma ilahi yo sama borom bi xale war na ma ak dahra ci jëpp jamono kaw ni sama nekk xadiima ho di ab liggey katam wa kaw ni sama nekk xadiimal ay di liggey katu alquran te moy laye yi alim yal nang ma xamal wa fahim te yal nang ma deggal yalla man day warlu na fuma tollu di liggey katu sa yonent bi di liggey katu sa tere bu tedd bi kon nak yokuma xamal ak deggal ilahi ya sama borom bi ab xima ngi sakku min al wahhab ci may wa kon bi tabahuran ak geeju ci xam xam wa kashfan ak wuñ secret wa ilhaman ak yanki wale fakshif yal na nga wuñ secret li ñel ma wa alhim te yal na ma yanki wal yalla yow may kat bi ma ngi ñaan nga may ma ak geeju ci mbolim xeti xam xam yi murid ma secret yi yanki wal ma sa xam xam yi nga xamni ya koy yanki wal kula sop tawajjahtu jubluna lil fattah jëm ci ubbe kat ba abxi mbir mo mangi sakku futu ha ho ay ubbem wa arjote ma yaakar fu yodan ay bëbb min hu ci mom wal faydu te bëbb ga wala bawan ga yen xami dana yol deggal na yalla mi nga xamne mo meuna ubbi bëgg mu ubbil ma ay ubbi yu bare bare di yaakar ci mom ay mayi bawan raditu gëremna hanil qahhar walis nata kon ba idrad ba mu tagate li ñeel ma al hidanon ya ghariban biru may aji tum ranke faridan te aji wet indahum fa ñom ay yamu bahamin tay ku mu ci ku ñu lëm ene gëremna yalla ne ndax ba mu bolé ak noni may kenn kep ci seen birit mom moma len tagatal bañu noy sa urdihi khalsatna ko geureumlo bil qur'an ci al qur'an shukran ngir sant la ho ñeel ko bi ci mom hala an wami ci samay xewal bil qalbi ci xol ba wal jismi ak yaram ba wal fami ak gimiñ ga leena fasna yene def luma man ci sant yalla sa ko geureumum ci taxawi al qur'an ndax limba defal ci xewal mom munuma matale cantam waye dana jiem do man ci cant ci sama xol ci sama yaram ci sama gemiñ taxaw tem ci def ko te defé ko ci alquran halaya warnama leho ñel ko idmanuma saxal la nga xamne ikhtara tan nako li ñel ma hudan bi muy jup wa urdihi te dana ko gërem lo bi ayati ci laaya ya te modi alquran id sirna bañu mujjé magna mi di samak mang ñena warlu na yalla taqo li nga xamne mom la ma tanal mudi njub ba bañ ko bayyi mukk mukk te sakku ngeeramum ci taxawi alquran bi rek biti ndax alquran mom yalla da mu ci jox mako muy samak momel shukuri samay cant waridwani ak sama ngeureum wa hamdi ak sama tag la nexe ni sama kent batay dina fi ñeel na aji jëriñ ñeel na aji jëriñe ataani ko dikkinama bi qur'aanin ci alqur'aan hazisin ji aji tedd muhazzamin ci duñu magal ene yalla mu bax mi nga xamni mo meuna jëriñe te jox ma alqur'aanam ci tedd ci dal lepp luma am ci cyanta ngeerum rek mom la koy jëmele wonu alqur'aan alkansu moy kom won nooru tay leer ga almubin ga aji bir allasi gi nga xamne bi ci mom nahtamilani aro hanin nari wal sawara wal ahda'i ak mania wal hari ak gatche

0: xam nga Serigne Touba ay mbiram yomb na teunk dama ñu wone ay sa ci la takku la xataay jëf ci la dem ci tukki dak sa ci la am li mbëk dëgg kon fi mom bi mu fi dikaté dëkk ci li dem sa borom yegal ñu ngeen sa borom jëlé ko fi yow mu aljana ci gëna ci kanamit fele fofa moy fa nga xamni moko ra doon ñu daan fi julli li moy tax bele yi bele ak kaddu mo fa nekkon bu mu rëddé armélia ba nopi ba défar fi ñu mom da ko défon barab ba xani fa la daan julli niwi Serigne Touba mo xofa fi sama kaddi kuñ fi teural julle la fi suut sama amelie budé suba aljana yedd bu den ko ñu fa ngay fanaani dakana loolu batay aw fexé la lo xamni wax nañ ni sax gannaaw bu Serigne Tafsir bubu ci la wacce ab liggey Serigne bi mo waxon ni nañ ko yobbu sama armeli ndere ndax way ndere amako ci liman kon Serigne Tafsir bubu ci la mo nga ci dir armeli ak ñeneen ngeen bari ci tunkal li mo xamni mom lañu leen mëna wax ci jëre mu muy dëkk bo xamni dëkk bu bari ay ñeñ la dëkk bu bari kiman la dëkk do fex lay
1: ma amul masula ci day melni manam garab gi ngay wax ni di kaddu gi day melne damay gis ñu fay julle idi melne di julle ci jumaa yi wa ma gis ñu fay julle manam luy sabab ci
0: wa xam nga idi ka jek dañu baaxu ko julle jumaa wa ndey bo demon bu toy duñ ko julle bir jumaa ya ci mom dañ ko baaxo di teral barab bopam bo xamni fa lañ koy julle tayit gannaaw fe señ be ko liggey mo ko ra doon manam di sin wa liggey day am lutt day am parqué xani parqué bobu lañ jubul di ko ci parqué lo wala yi deme non waye mom fofu lañ koy julle idi kon di dal moy sababu Serigne Diarème wa nga xam dal lepp ngi fi wa Cheikh Rafal ak Serigne Baysar ndax bo sété Serigne Diarème penc yepp ngi fi pencum Serigne Touba ngi ni bo démé keur Cheikh fekk fa pencum Cheikh Rafal bo démé ni fekk fa pencum Serigne Baysar kon ku ne xam na ni Diarème amna ay waccu ay yéré ci yoonu Mouride ci yoonu l'islam kon no ngi len di sant yeen hôpital unité yépp ci en jëf ci ngeen indi ci daara ci Yalla ko Serigne Touba fay te gërem ko ta ngeen yak ko jëf ci barke Serigne Touba dal di ngeen fi ëndëlem bu déwé ne Yalla ngeen man lu ko ëpp yalla na bokku ci jëfii Serigne Touba di gëremal bopam waaw wër wone rek ne dik ci barke Serigne Touba.